0: Ya mweleza wandi, palume wandi, finishu mwle chita na shukuru kuchimuti cha mango.
1: Tuleswa mango yowe, nariye wa shukuru kuchi waliwa pabukuru.
0: Imwe, ala wa shukuru na wakula, awa kutibale nina kuchimuti cha mango.
2: Wisaka manamu shukuru wandi, umwina mwwe ala nchikata. Narimwewa kuti ufirole lefya kulefya pisana pisana umu abama new talent. Pakuti wapapo umu anu wako saa, kabili uwabumi busuma. Mona, nde churuki la panshi.
0: Yee, shikulu. Kwena na papa. Efya mule churuka kuchimuti. Nubu kalamba wenu.
2: Ipamulandu wakutiba mayo. Vale lefya kulefingi. Umu abama new talent. Ero nari mwifumori yako. Echale ngokuti mbo wako sange mbo.
3: Ushaya midhile, tayari yako sana nguyadi buino.
2: Awe, fiakula fimo fine futu kushapano pafamu mumushi wesu chila bushiku. Ifiringa amani, imbalala, ifitualo, eno ne misalu.
0: Nomba ninsa kamana, ngachakuti ndeli ya fionsefi. Mwana kutale kulo mkulu sana, ichingaleta mafia mshita ya kupapa.
2: Awe tawaka kwate. Walo kukulu bale liefifia kulia, taba kuita mafia. Bale fia wako saa, haba na haba abumi. Poka, tampoku liyo yumango.
3: Natasha shukuru. Ushe mwakulu andete lakona wa mango wambichi la bushiku.
1: Kakulete lakoyembi paku tishikuru waka lekeoku nina kufimuti.
2: Paku kwata umana uwako saa, kabiri uwabumi. Na mayo lipabukulu, afuira le liefia kulia fia pusana pusana, umu abama nutrienti chila bushiku.
4: Imbila, aba chimiletila nima Ministry of Health, ukubuombela pamo na ba Development Media International.
5: Shani, we mwana wandi mwana kashi, lelo wakumanyo mulungumo, na kukumbile palo pakumanyo mulungumo pachalo.
6: Dalaleni, mwala busha bamayo. Busha ni ishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
5: Pantu, umulungumo wako manepo mwana afyarilwe. Wanyina no mwana, vali ingilo kukweke na mwuku chipatala mwuku bachenchenta.
6: Awe, nangu tatuileko, bali tuchenchenta wino sana elio mwana afyarilwe.
5: Awe. Muli ingile fyo kukweke lako ilo papita umulungumo pano mayaku papa. Elio nakabiri panu mayami lungu mutanda waka michenchente no mwana kushini kisho kutila mwule pola fye wino. Elio nukumono kutila mwana le kulano kufunguluka konga nepo afikile.
6: Nomba kabiri echo ndei kalilanda vama yupanshi kuhishishi leisa. Kuti bachita fionsefyo.
7: Oh, hawe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabie nifye na vena mwenu wa mishindike ndesheni.
6: Chisuma, ngata kutila bonsi wabili mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubweke na moku chipimo panuma ya kupapa.
5: Chika nkala sana vana mwana.
6: Alefyo mwala nda fiachini, lekeni nchipeka nyetulea.
5: Wakushini nkisho kutilo umwana na vanyina wakwata umu mibusu mapanu mayaku papa. Moneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipata alamu pepi neko mwelele.

0: chani we mwana wandi mwana kashi lelo wakumanya mulungumo na kukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busha nishu kuchelela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda wino sane lyo mwana afyelwe
0: awe mulingire fyo kukwekera ko ilo papita umulungumo pano maya kupapa elyo nakabiri pano maya milungu mutanda waka michenjente no mwana kushiningisha kutira mulepola fye wino elyo nokumona kutira mwana lekula nokufunguluka konga nepo afikile
1: Nomba kabile echo ndei kalirana bama ayo panshi kuishishi leiza. Kote bachi tafionze efyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwanishi efyo iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti papela na ngukupele umuana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabile nifye na vena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma. Ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubwekera mo kuchipimo panu maya kupapa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Alefyo mwala nda fiachini lekeni nchipeka nyetulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapanu maya kupapa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mubelele.

Muri ono mwaka wa bulimi. Vyaleni ne chitekelo, vyaleni ne chirumba na zamseed. Chube mune kabila okubyala kapya bwangu. Nangula imbuto ya mwaka onse. Ba zamseed naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu. Nga chakutila mule kabila kapya bwangu iyo ile itwa Ultra Early Variety. Saleni ZMS 328. Ipia mumienshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ibyalwa elo kabili ifumya ubusomboshi ubukala mbanga nshi. Byaleni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ileta ubusomboshi kabine taba iyo ya kwatamu ubukumo. Yali chingililwa no kutebelelwa kumalwele elo kabili no busomboshi ukala mbanga nshi chila mwaka. Vyaleni ZMS 451 iyo iya lumbuka kabidi iya yana pambuto shonse ishipia buangu. Elonga chakutila imfula ya lokabuino. Yeni apakala mbanga nshi saleni vyaleni ZMS 721 iyo iya pangwa ukuleta ubusomboshi, ubukalamba, kabili nobukumo. Imbuto ya pangilwa ilo bali ya Muzambia. Imbuto ya pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandalileni ba agro dealer umatuka kunchende kontumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili fakushibila pona fimbi fimbi. Tumeni ba alamia pali Musange. Kuma nambala ayali ni ayam. 0965 95 8815 Nangula 0977 272748. Good seed, pure seed, Zamseed, Zamseed, imbuto isuma.

0: it's all in my head.
1: Fruticana. Feel the rhythm, taste the fun.
2: Shani, we mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbide palo, pakumanyo mulungumo pachalo.
3: Shhh, dalaleni, mwala busha bamayo. Busha ni ishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
2: Bantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Wanyina no mwana, valingiro kukwekela mkuchipata alamu kubachenjenta.
3: Awe, nangu tatuileko, bali tuchenjenta wino sana elio mwana afyarilwe.
2: Awe, awe, awe. Muli ingile fio kubweki lako ilo papita umulungumo pano mayaku papa. Elio nakabiri pano mayami lungumu tanda waka michenchente no mwano kushini kisho kutila mule pola fio wino. Elio nukumono kutila mwana le kulano kufunguluka konga nepo afikile.
3: No mba kabiri echo ndei kalilana vama ayo panshi kuishishi leisa. Kote bachita fio nse fio.
4: Oh, hawe. Teti kushie fio iyo. Nisha kuata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabie nifye nabena mwenu bamishindike ndesheni.
3: Chisuma, ngata kutila bonsi babili mremo no kutila na chiringa ni chikankalo kuweke na moku chipimo panu maya kupapa.
2: Chikankala sana bana mwana.
3: Ale ifyo mwalanda fiachine, lekeni nchipeka nyetulea.
2: Wakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata umu mibusu mapano mayaku papa. Mwaneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipata alamu pepi neko mwelele.